Ingka na tubig ang avi hozo, nung audio zu hozo, mata di muscle, gati si lahan tovi. Ida pagui da papa musuh gada pason, mai ku papa musuh dia zuiti hogo gata montok tadau bai no. Iti na panga montok dia zu i memutung da gata, kagab dati da papa tun tika papadagang da gata tadau bai no. Iti na hogo gata ina tayo madagay matad katinanan pamonan gata saba. Puhut gata na panga vaholinggit himang apod sinda sa kilogram. Puhut gata vaholinggit himang apod sinda sa kilogram. Gata kapingan au na ub grade koiso apat linggit vahu nga padam vahu senda sa kilogram. Gata kapingan au na ub grade koiso apat linggit vahu nga padam vahu senda sa kilogram. Gata kapingan au na ub grade koduvo apat linggit apadam iso senda sa kilogram. Gata kapingan au na ub grade koduvo apat linggit apadam iso senda sa kilogram. Gata kantalan grade koiso apat linggit va ona mga padam himosin da sa kilogram. Gata kantalan grade koiso apat linggit ona mga padam himosin da sa kilogram. Gata kantalan grade kaduvo tahu linggit vahu nga padam tu sendo sa kilogram. Gata kantalan grade kaduvo tahu linggit vahu nga padam tu sendo sa kilogram. Om sikalap na po nga solinggit apadam iso sendo sa kilogram. Sikalap solinggit apa demi so sendo so kilogram. Dadi hono tapi nego ngavi hogo gata montok tadau bay no ino tay mo dagay mantar diti ko tinanan pemonan gata sabah. Papa musu gede pason mantar diti WhatsApp papi vosian nang suwab dia oi Red Devil mamason kapi vosian nang suwok musa vitambah huti ko tundago kadi Red Devil diti kata wadan. I Simon F. Boswin kapivosian nang suvab mamasonzo kumadi savo ku ililinyam ka amako nagihivan kumadi datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun datin Sri Panglima Sylvia Bongkos Malakun om nagi kumadi datu Protasius Mukiao datin Emma om nagi datin Emma kaditi amako nagihivan kumasa vevito pinay ku mamay mamay inay inay boys boys om manangaki kun nagingavi ka kapivosian kongsikan tak tahu ketahu kadi Simon diti Hasan no hidas kau temui mo om kau temu nada balak atau sima mantad id mina mangun ka pason sumusut izau i Denny Ronald Richard mantad kampung balait papar balalait papar kaditi mason zodak pivosian ng suvab kumasa viavi makikinungo dead saba vi FM amako nagihivan paganakan Richard Lianun Hansan Avasi Ohidas om tabi pibabasan tadaw ko tahu kadi Denny Ron Richard iti sumusot i Johnny Upin aha mamason kapivosian tadaw ko tahu kumasa vi tambahot dead saba vi FM habi na kazo kuma tabinay om tambahot ito mo'y mo mangungkap dogo kadi Johnny Upin om nagi kuma paganakan ko ka manta dogo Johnny Upin kadi Johnny wah katuhanan Johnny tovi na po di nga i isaiti izaw i Clarence Wong ka manta di Clarence Wong wedi masonzo kapibosyan ng suvab kuma di ina ko ka i Catherine Mojib is izama ko inoim iking Jongiji ka iaka ko Edeline Jongiji ang paganakan izinay situnim si time iokong maluntang onis mosoli imama Viani Mokunjil kaditi noili masital mamay ko Clarence Joingi om Savo iros bisaon paganakan motoyo om tubong inggang kadi ako nang hivan i Reverend Father Wendy Gold letuaran om nagi i Florence Boyjol om Savo dari Brunei Darussalam iaka Emilia Gomez Sandakan Benedict Chin id Kuala Lumpur om Tepinay iwini Ginny Paul dari hamin pengusapan papar kah pason onu abal om hangat don zo dia zuka tovi na pwede nga tabi Malaysia madani have a nice time what at work kabagudi Clarence Wong diti katodan Clarence ansanda pa ngongaw nga vi inong kapan kyo kitimpu pada ti iti mamas papamusog da pason iti na pangaman tadi Maria Juhan kapivosian da nga suvab kadi Maria Juhan iti mason kumasa viavi tambahot tapinay nga vi ikingan matat egi som zet ka mokyuni da da hozo nga iso
siau aisa diti hozo pakian no no da paing de no dan da hozo ko da ta da bai no ke mare juan kinaman do memihi da ta da ko enam diti kya tawi na pa di nga manta di gaman timis sulingon niti kapi bosian nang sebab tanda ko tahu mamason zo kumasa via vi makikin ngod de sabah via fm ikingan mantad e gisem z ka om tabi pibabasan tabi pembahutan mantadego gaman timis sulingon ka dite dari kana mungkin ngawazo mian mian pai toko di janarisi paji bunga koid ke posizonku.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Ka, pwede ko niya. Bonuho dito daminda na jam ko po doday ti. Nung noyhan ko na may gadit ihinay, mugot na kina mamaguno zodok lita sundi, daddy.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na niya, zo. Ahad ko nang minindad.
0: Isiyaw niti ahong. Jam ko si Sam tahong mapadminit pa si kayo minandad niyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminapos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya do, sunod ko. Mugot na kina mamaguno si kayo kulita sundi.
3: Kada ko hodong bo, nopo po hodong kulita itindahan nun diti, no?
0: Miyaga ko, ako na kayo hodong bo, bo na kayo talunalo ni timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koy ho ko no, o gumuko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na daka anto, liminuo vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan, kapungodi.
1: Ano vagu? O gumo na ko zo pangimbahasa no? Bah! Ano ba gwinda doon no? Ano no? Mamanaw to ko no? Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya. Okay!
3: Sabi na ko nga, Vi, mantad pa nagihozo di Stephen Masil om nagi di Betsy Michael itino di koy ho ko nang ku om nagi di January si Paji bunga ko id kaposisyon ko di minapapos iti ababazan panakan hozo tadaw ko tahu do tadaw bay no kutaw na ni San po kumadi hozo in pinapapos na pason masa da WhatsApp TikTok om nagi Facebook kutaw dan naikot na kazali namay om siyo muntok di ako lati na si Vatan na pinapamus na pason kaya to timpo na to kausan jam na kaya kiva dati na ako nakita dati siya kada ko go tabi na ito manod iti panakan hozo tadaw ko taho domingo tiso kiva na giti panakan hozo tadaw minggo iti tadaw minggo iti dumonto tumanod ko na po may no ano iti pabuzo a pason diyo so kaya ay ko jam ka vaho tong podmito dong suvab ko nga ukodo abal to ni bo muntok taraw bay no dadi tonda na po id the guvang radio dio zo kyo inko ko na po makinungawad kasimbahan boss kadazan mazarati de TikTok de Facebook de RTM click teko katahuzan si Sam nga po dom duvo de tik 2 FM om nagi Astro nakabahik no de vaho to ISO tonda na po tipinay muntok diti abal to ni bo muntok taraw bay no.

0: asuraw ta may mo.
1: Tumiyang bus tawag ng mohis, ginawa. Kinangat ako hazaw, ipinita tagadaan diti mabobos, dahil kasayimban boss karazan, izikoy tuhun karazan.

Inkanat mi kong avi nga dito sa Hozo, manta di Valerie Han o tu kaupusan, ang paghuli Hozo di Veneta Lojuti, piginavan to, miss, nagawit ako de, timpuriti jam, kavahu, apat nga padom 2 minutes ang suwap id pagunta ko. Dan ito mi kong avi, kanat tumiambus mo his iginavo, manta di Hozo di asa salok kangangay kamay di, kumata ko dito Hozo di, ahimbazad, kinangot ko, Alex Hedrick, Pinoki tadaw ko.

0: Akapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukula poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusa fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reactivity ralusar, am konopo akau ambal reactivity ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit au kau, tukir amarisa rasungoy ang minyak atarong nuvavayaan mo yun.
1: Itaka nalili, ahalulum am asusunkor rarondo ambokon. Sino pono pang kakalitang taka? Ika ihondo ang ibitrita ka ang susuay. Kansaya na nga pura oro kebangsaan, intoramon ra RTN, temans.

Amiyo pagay na ito na ringo miyon rimbay no nasok ra kuno juara ni natanga rimbay pahilion ra minggu hitu. Paing kuna nga ra kawin urang karangan no nangundi ra rimbay ri Francis Chris Kaulayan ondo nang ibit ra rimbay hitu nasok ra juara ra minggu hitu pagabaga. Jadi minggu matong tu kondo duo poyo rimbay pahilion mai merimbay pahilion mai ra tukitukin no minggu pagabaga ika hondo am. Jadi Alansandra Riz kuno maya ang kiningoh sumimpong tetandu ra kuno sungkur miyon ra kasalulaan raho numurot. Rahuang ko ng kasuku takano ra kapaparan no kasalulaan raho numurot raho nam ito pengkonangan. Entropeyo ra ito ni nang kiningo sukur aray no. Rangarangan nundo sumidangan maya ra medsos, media sosial, Facebook, kokondo TikTok, maya ra RTM Click, Estro Balutulu Kusung, ra radio, bahaga pagkaka pengkonangan amrayusan ng koramon ra RTM. Alansan ra onsoy ra pahinupi mo yun ra londom ito. Mirunan ni kuakaw ra dua rimbay. Rimbay rinordi Amparang Sino Huang ang paparimbaho na rimbay tori Angie Afira Laiji in Sandro. Nyakin drakon ni Hendra Neklon, Kansan Rondom, Kansan Tingais, Assalamualaikum.

0: Nungaw o simbar talipun di tanakno. Omharot tanda tiga kawawayan dit kasuwayan sabagid moloing apatu tatumongob ko. Nung tanakno awpo na kauli idwalay bagal latimpu dit ko basan. Tontuono dot koy loko. Isay tambalo ti tanakno hinonggoy siyo o minangurohi siyo. Antangay kapanahon dit ang anak tokaw. Kada pulogosog kansaw o katanud kawawayan dit aw o sunong.
1: Tapi deh kau kerong hantu kau dua kawagu sinding kalangadan mongkalad na lebunga mata di Jovita Chin namsultanan magihum ka magihum aku di Datu Francis Landau.

Aw magumutambalo tako hitihid kasalimbahan miti lambos. Maya da TikTok, maya da FB. Kung sikaw ka na nagalihwad, papailang tayo share kasalimbahan miti lambos. Diti am nagiman haktar yan. Like. Kung sikaw. Ipinrong o da radio babay nati. Ingka nagi, kung sikaw kumaraka tayo sa nanam. Nung harasinding dit pakirangahan na kayo, ako mamatos nung kauni ko ngawi. Nga gisam pa dit nagari it ano dat pone malang sarin dat pone jam ko hapod da tatuang gisam da jam ko hapod da misa 6-8 minit kaponian ko sinding sinding dit pakionian na kayo nga anuan nung makiano ko sinding nga patahakon ni ngaran dit si suminding nagi at tajok da sinding teko tuluh da sinding ka nami tatopot to aw na pandang aswai kau ni tampuri kau senang tatuang baham pagulo dot negari makinang auto ko dot kabar man ko pa ilangay dot kayo tatuang ba nanti arhian ako nagi dot paparongo kawagot tong sinding de ko manuaw manuaw datang ako ang bulutan ngawi labi-labi hitihid FB o kita ko nakapagulo minay panuaw Robert Berto kabisa lang tatuang Robert Berto itaw fat siyaw Julius Wong kopi po siyan kabisa nangan ka daw kabisa nangan DJ Sabah FM Karuhang Awi, Reverend Father Jeffrey Gumo, Reverend Father Wilfred Atin, Reverend Father Tony, benerih. Reverend Father Johnny Raju, kadau. Kabisa nanta tuang. Oh, mi cempaka biru. Kabisa nanta tuang, kadau katalu kumada di Jelpine, kumada tesanan magkinaw sa Bav FM. Kabisa nanta marami tadau kebansaan, kumada titisanan ka. Isipius, amitin, kabisa nanta tuang, Ifedlis, Roger, nga engka nagi no kadi kabisanan tatu ang tadaw ko tolo DJ makiuni dad sinding di impit kilaw kadaw impit kilaw podos di gidoing lahuban ponsiko mbalan kud bintang tino ka gidoing lahuban nung harang ako niko nung iso no pondom number log kurayan kay ipol Eric ngiti lagi kabisanan tatu ang tadaw ko tolo DJ alansan kalida santri mo himpay barakato gu mom tabi basan ay kumatambalot tapi na ngay imakikinaw sa limbahan bros dusun Sabah FM sonong kapya ka na baham kan akhirnya hata ko sinding diti kalidangan manta dirita Alesius sutonan dat au narikot iman-imanan di Peter Duman Gonsu

Paminsan po, mong siko kung madagay tayong sanan na marahiyan ako dahil papailang tit ko yun natawan muntok na daw suab po dahil pagun to ko pagun na sabah ko doon po tulan kawalo doon na ribu doon po naman ako doon ko sabon haroh tangus dan sedapuan tangus meninggaru di pira-pira kayanan sutanan dat kayan di meagal di dongotuang babasta sa gita pa doon hapodam 3 darja celcius babasta lasu talun hapodam 5 darja celcius anod kumayan dat ang lasu-lasu kakal po na lasu-lasu na suam kade Matius kabisanan tatuang DJ nako tuduk-tuduk rasam tambunan di tangga daw bayan am na saguban kadaw ngara dati kayanan dit alasu kakal at alasu kopiyo galat punong hiti siba nga kakal pada alasu hiti na gitambalot ako itikasan sa ngulon tambalot di aparagat at manakadung itikas limpahan ako Fredericks Juris kada ko bisa nanto ang pinay tabi mantad gini kao.

Dapat nanti tempatnya jam ke hapa data tuang ino ke paguluh dot minakiano dot sinding. Pondian data tuang pena umbalan ku dot menemboyo. Ambo ino kota huriam au elan nung au no siwatan. Nung siwatan nga kau niku nung au siwatan nga kuroyan pondok eh. Anda milo dot ano kay kumaus. Nga au elan ko tulun toko au bingkaus bakay. Abing kausan pangaruh, hai manda kapil lumahing. Bah, iti ako lang nung ano dot mamaramit tapa malawan tatuang bayan nga kana kinungha tako pa talo sinding kapagulo pagoriban manta di kuyot su tanan dot kada naguli di step Joe om noramok lansan ko di Ben Simon Bukag.

Pintang-intang seran magansak tentalo. Tentalo na po ang ada si kapayamutan dat magisusuway kuman lalabino salmonella. Kapag awit ilad taro lumasuntinan, kumadaw tiyan ang maitay. Mantadilad ang tangan kapiya pagulo mamali-mali miyampay tumanod dat katuran. Basaw pagulo label it pamalapatan, tentuwa awababak itantalo. Tentuwa naging tentalo dit balian aw naurasan. Ang tangan kapiya ay sa ginadari na masid kulit da tentalo. Tentuwa aw araat kasingudan dit tentalo. Ang tangan itimpo kalimpupusan pamagunaan dit tentalo. Sinudan ka nagi, dat mamalih montok kagunaan. Papian itantalo id kayanan dit kasudang. Wagan itantalo paguluh gunaan. Ketinggalan takanan tanggungan tensanan. Pasanditih mantadahai id RTM teman setia anda.

Kang kalasanan dot nalihis ka na karong talo sinding na kaon edit ino di sinding haran nagi sinding at pinakiano dot kamulatan. Yagal aw sa nga piramutan dot ang bana ako kano dot maramit pamalhawan na kayo nung haro nga man ko pa suaho at ang tambalot hitihid FB pag lumaki ng auto ko kawagod sinding. Wakan tambalot ti Pladius Binsuan Palad Fedlis Rogen Sanpo Jingle Botiol Paulinus Gion Vitalis Balok. Oh kadi Pladius kapisanan tatuang tambalot sanan pengintong radio mempay di JLP tatuang bayna tabi basan ka tikus kasabon tikus kapisanan tatuang mi Julius Wong Wong Anti Julita Magret Ipol Eric Sabin Kangot Marejuhan kapisanangan kadaw. Oh, tambalot ako, itong pinay Dowling Good Tax, sunong tatuang itong pinay DJ, minsan ang tambalot magkinaw sa Bob FM, malansan, olidas ka sa sari, kalaw. Oh, muntok na kayo, arohian, dat po ang kapason, tatuang bayna. Kano nagid pa ito, dupason, maya da WhatsApp, it kusong isa siyam, apat siyam kusong turuwalo, turuwalo. Kusong isa siyam, apat siyam kusong turuwalo, turuwalo. Charles Legino ninsan po iti Marius Marudim kapisanan tatuong Maria Juhan kapisanan tatuong Maria Erosi Rosli kapisanan tatuong lagi saya po balanta ko dat Munah Kapang kapisanan tatuong di JLP kadi Munah Kapang posiko Munah Kapang Raylan Raina nga iti nagi minay pangambalot. Aw ko pa kanu da tumanod da TikTok kadi mo na. Aw manguro mo na iti katanod da iti hit FB lagi. Bas ini pati lambus. Kada taga ko man ta di Lydia kali din susutanan da Aisa Korhang Madop di Ambrose Mudi.

Kailan ka nang ko? Sa ngulon na pamantag talutulon Malaysia, na utagwang kabalingkangan kalidasan pamumusaraw. Ita nga sukodwago, humor hapadamanam, gisam 24 taon, labi 25 pihatus, utagwang hagak pangsarahan, masirasi am kamurungan. Labid kararasi, talunah padam talupihatus no iyalo minaganod SPM tahun 2025 nilan alidas pamumusaraw. Kabalingkangan kalidasan pamumusaraw na po nga akon ko kaluhayan. Ilo na po nga hal kalidasan dit kigunod taguangan kapio. Nung kapuriman ko ahagak pamusarahan, masirasi teko atagak kalansanan, aw ko'y osong lunan, pagyano na pong hupan. Penung kiboros niang payad paganakan, tambalut teko pakar counseling, pakar kelidasan pamumusaraw.

Sebenarnya kau dimana di jam kau pada misa 8 minit tato tuang nak suang tak kau di jam nak mau taluh pagi ambil nanti harahat 5 minit poh pagi ambil tante kau ada kau karawara udah mengkodem deko ada kau karawara udah mudukut kah. Josie Mindong, kapisa nanta tuang kumade Josie, Raylan Raina nage insan po, mi Charles Lajinan kapisa nanta tuang tadaw kotolu di JLP kadaw kama insan nang tambalat magkinong ay kasilimbahan bros dusun to sonong kopya kadaw posiko Charles. Shalom di JLP ya boleh makin disinding sitim bandaron si kul ku guas gata nung harid playlist nung tatuang baino kade Florita Kinajel Florita ay saot sinding di saila di sitim bandaron tatuang baino mamasan lagi i Florita kumatay sanan makikino sabab FM bros dusun na sunong kopyo sumuli pasan ni Florence Boyjol halain niyong Dolores Asing Lucia Bibi Adila Devanson na Melia Gom Joseph Patilo Maris Morodim Ingam Satur Dennis Nicholas Siang kampay ni DJ Tatuang Bainak ha may pepasan no kabar kayo lang sanang lidas terimo tabi tada ko tolu tabi basan ko para gantay sanan katulodan kalim Florita Posiko Florita. Tambalat ako, tambalat malihis nag iusa Julian Lindar Layon na. O si ko, tutungkap. Pasan pati lambos manta di Darumbay Pitah. Isa galiyon sandakan, sunong tatuang tanaw ko talo kumadi di JLP. Mumbal makiyon ni akong sinding na bolaw ng kutitupos ko di hanjas lipon si ko ka daw. Mumbal ang takod paulo dat itimpun tabon tala sinding daw na bolaw ila tupos. To haran na sinding hanjas li na kao ni ditino. Kalansanan dat nalihis ka na karangaw di rin Darumbay Pitah. Kadi George Gimbun kapisanan tatuang DJ makiyon ako sinding di Popow kada ping kolibobog perangan ko kumada yung sanan tambalot ka malan ko bintang tino kada ping kolibobog ka baham nakadarun-darun hiti duvanson ko sedop logod-logod nga tuminalib no po kadi tambalot toko wi Petrus Binsun ponsi ko Petrus mantan kapelaan no baham sinding pati lambos di sukad turali mantan di musalimban sutunan kada nasan solo di Mida Hamzani.

Pagdijes, anong katong? Sana ko dasa sa nang kamuli, ginaam. Sa nang kalikatan ni Diwalay, yan pala, pag-anakan, no? Iho, iyalin ako, bita. Pagulo, puham. Mamasa na ko. Siya ako, pwede kalwarga dit. Kung pinayangi ko dilod, manggatalot minidyo po gun. Tabay da ko ginaw da ko kada ko na. Sisa ang ginaw. Kung kumana gidibag ang sakit daw. Agar malik. Idato medyal mahapam. Ilato ani tabaranting. Sa patelade. Petrus kuntin. Iubog. Manika. Idadi kaliyon. Sinsan jimero. Makiano kunda disinding di. Senar mo to ya e kapelaan at mata mo ka dito parang hangko di bagang sagi to may kasasakriya tong mo dilan tang palo kiswa abang konsiko rin no.

Bamdilo musan ko dat palambus pasan pinatad may adawat siya. Pakita ko pasan man tadi tambalot ako yunggun gandarong. Kaupisa na nga tatuang kumatin sa nang tambalot at pinay nga. Ipinrong o radio tatuang bay no. May agali dyan yung pin dyan ilunog yubog tampulan. Nam nagitambalot siya ng puruan kay San Susuminding Mamagun Sabah. May agali Julius Bangol, Remy Jukin Lasius Marasim, Misus Waiking Aran Egisom Z. Kano? Ako bisa nang lagi kung ada DJ mantad yung gun gandarong posi ko yung gun gandarong tambalat malihis lagi onong Feni tambalat malihis lagi posi ko tu minay umbaya hiti hit TikTok na kasalimbahan bros dusun tatong bayna mantad di Mary Ann hiti hit WhatsApp kado alay da kuno daw nakapanagor tambalot hiti sanong tutuang kuma di Julita Magret Lucy Doyo Maria Juhan Helen Yong Munah Kapang main sanan ni tao kuno right tabi pimbulutan pa insaro ko kasari ko ngawi tamang ay to kuno kalidasan tikid timpo am tabi langad pengka nagi di JLP posi ko pinapalambos pasan ko kado posi ko nagi kuma dia Marian pasan man tadi Munah Kapang hay di JLP kapisanan tutuang kuma dia palom sa kumpasan kumo kapagulo kumadia am nagi kombolutan Megali MM Suk Maria Johan Ilinda Jennifer Jen ano gi alingan insanan makikinangod oli kasalimbahan bros dusun hinumbono po yalati kadaw ang posi ko DJ pinapalambos pasan ko makiano ko sinding isaya ko ginawa no nung aiso nga sinding di sitim bandaron posi ko ako lang no isaya ko ginawa no kara sinding de isaya ko ginawa no din no manta di Stallone Elevander bahang palambusan ko iti pasan manta tambalot haro kasay may ambalot o oh, iko bahang kana kinahot ako sinding pati lambus dua sinding misusuti isaya ko ginawa no di Stallone Evan Douglas iti no batas ko di Wilson Leon

Moy kakal agarasti kita daw, mga raja-karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantan po narangan ko dita kung matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ni panaw-panaw, o mangulod file, teko bo. Tumanod langkod kalidasan sa pamugunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinanda sa minggu na po, nga kapangyong kuri kasiwatan sumakit, mantak na kawasan kapasyon o alidas.

sinding harai pira-pira tambalut na ke makiu ni da sinding nga au da ti asiwatan ta tuang baina tu na no gare na pupusan net kapukianan sinding nga nembalan kasari ku menumbai at pira-pira hit na siwatan dat papa nore papa papa ni ba mentok dat kapelaan datang kombolutan gatang petrol kadde ngit ay sa subsidy na sa pipa paridat petrol lam diesel sa pipa paridat kaing kawas ipialatan hapod tusin gisam doon hapod tusin sa lita mentok timpo doon hapod gisam doon hapod am onam tulan kawalo dito apa yung kuro po mentok di kisubsidy gatang petroleum ke subsidi kakali dahat saringgit siam na po dalam siam tusin solita diesel 2 ringgit hapa tusin ay sa kina simpanan muntak na kayo kakal pentanod ke salimbahan diti kana itinahat sinding dat perangan ko kumada kayo sinding pati lambus tetos kud papagirat manta de jona is Johnny Odon.

0: Ay! Tikit na daw iti na po avazan. Tangay gaya ho daliban. Auto manut ko tulan. Manuguho na po. Anong magusahon?
1: Ah, isyaw sandi nga ay sa puso avazan din, no? Papataam na po plastic it habos. Kada po pintam si zamot italunalun. Po piyan pahay na plastic din, no? Kaya ako nagikani, ithamin kiva pizanan si zamot. Kaya ako nangko, ano na po kay manto ko, omitanan na tanak to ko.
2: Hello, Kampi Bosian! Izo, Vanistoroy, Padahivay, Mokinongo, Lidiu, Sabah, VFM, Inoikot, Vinasi, Om Oswaw, Tomoy Mo.

Pusanku, sendong ahit si tanong pagina mo. Gisambay na, ako kita po ng pavisa. Sabap na matudog ko, ay sa nagkakatangin ka pa si Zon. Nanong katatas na dati ginabo ko, damapos diyaw, kumunabo diyaw. Maitin na mato, kanay ko to, diti, piginabaan dito.

kapusan. Kinahana, iti baas na kinabog ka. Amlatiano, basa kapasisan ko. Ipaintahang, asa pa inisak. Kaginabaan, andaman na. Pay mo na may dandi ko. Amintangay, hamus kapasisan ko. Ipaingihiw, asa pihautin.

Tapi pasal nak sebab apa tapi bebasan kepada Zul terpegu ngafi dong sebab diti kalau bang apa buhan kafahu duvong ibu duvong apa demanom luna balik Zul dong sebab diti tapi bebasan kemana dia Zul insan pagu dari kesempatan bos kerja zan dong sebab diti om kuma terpegu ngafi dah mungkin orang diti kesempatan bos kerja zan mantan pada jam ke apa tuh ngapot minit dah demi sebab maputan pagu mempai dengan DJ juga lagi semua jam pasti jam dong sebab dah terau bayna terau kapat. Temoy mah manong katahwa dahit minamangun dan nuan tako da kasipatan tiki dong subab da managubang tiki ko tiki tadaw da managubang da nuna po kakamaw ni Azu da tiki dong subab tanto na da ano yung mana tako nga onwo no iko kapanak na tako da konsikan tada pumusaw di awabasi da tiki tadaw timpunan ni Azu miyampay pumusaban di tohidang moy da basi no kapapanahaw da tadaw bay no iti ko ompos da tadaw bay no to iti no panginaman minamangon kuma di tako mintong da tako da inkuwa tako da managubang da sabi habi ngami diti dahit ko simban bos kerazan tanto da manak di azu da kapoyhan abal-abal ipagun. Ompoin tantu na dato may mamakinangaw diti Hozo nga pitanga pasi Hozo dahit bos kadazan poimpono bos kadazan iso na dahit pamagunan iso duwa iso tau iso na dahit pamagunan dahit sabah VFM ko sa imbaan bos kadazan na ikot binasi Osuaw tamay mo wah dari timpu na ito ko miyampay Hozo do nazakan iti tabrikong ngabi Hozo di Madius Japan iti tabrikong ngabi Gaman 2.

pinunganan na hozo, na pinunganan na gaman duwak tapos ko nga vi, dadi hapas pa di mga ito ko, insan babago, habi na tapos nga vi, di ako po ng pasik, momosik di hozo, may pa isa hozo, iki hozo, the rock and roll. May pa ito ko doi hozo di Roger Leong, kano, rock and roll. Kasi man, boss ka na saan, ikodip na si, hozo, tumay mo.

Kinangot ako with so Hozo the si Zamo Padantore kong Avi. Kinangot ako Hozo di Venita Logiti. Pinunganan the Piginavan to Omis.

0: Kinango, pason mo mo mo his dito.
1: Opiumanan ko na po ito sa dugot pandi nga ako pibina. Si nung agumu o ginaw to ko manukuro ko zo, si ako pinakagali ko po tamabago. Tamos ito, opi

0: kopi na kozodi. Inoizo non takaw sandi.
1: Ba, kumasa vyari momomohis kadazan. Kada kosi, umpay kumikum, mamaguna boss kadazan na takaw. Iziaw na papartihan bus kabuon boss na takaw, itimpo dumanto. Boss kadazan, boss tungkusan sinakagon takaw, itimpo dumanto.
2: Pagoido ang ano sa palupagun. Kinang isa pa hozo manta di Marta Ginun tapre ko ngavi. Kanangan, akon ko kaginavan.

0: Kapipasyan. Tabi Malaysia madani kinawana di diozo abal dayit pagun pahumbusan ko izaw minamisugali anduini. Kapagun na pangatuhu da abal iso PPS ukabon papoizon di duvong aprom bahu pagkanakan id pulau Nunuyan Laut. Pinokyano o MCMC momihi mononoy na internet abal pimpono. Iso hongkod paundohian namot PPS Mosagit Alfata Kampung Pulau Nunuyan Laut nukab di jam kopo di dong subab koniab montok de poison de duvong padam bahu mohoingon pagenakan KIR de papangkub de atus onong padam duva tuhun magigizon na susa na kinatutudan maza de kupoihan ipunikon tinimungan menoy na kusan uvang JPBD sandakan idato Walter Kenson kapagukaban mahik de PPS dino sangyan na kotemo de luputan na kotutudan na mantada agency ko mohigan o ko gompit. Namot dino na bawas dimuhingon balay bomba sandakan i Jimmy Lagung do Vokon Havan na natagubang na po nga kabuhingkangan logistik sa sabap na do kinezonon kinantakan na po nga id sabong kadatan. Subay koko zubatongus to hagod om na kapagunsup miyampay do o sikap. Daman ta dino nasansagan na bogizan disido na manikianu da sa kaday na bogizan maritim do papatonda but. Muntok na papato da tinimbungan om kaumatan pakazan na kinezonon kinantakan. Montok na papanaw do jalinan digital negara jendela bogizan koduvo hobino idhabus kakadazan om sokit Sabah na pinakyanu o Suruhan Jaya kopibasan om Multimedia Malaysia MCMC momihi pakakalaja da manoy na internet MNO do kikabasan om kikabahan do kapoyhan imuntili pembelajalan science teknologi om inovasi datu James Ratib MNO iopihi na pangamositi da kiva kabakasan na kabahan teknikal do kalaja om nogi kita ngazanta vasi di kosudong montok na papatanto kapanuhok da project itimpo na tanto suvay kapapataon da kotihombusan na panoy na ditabasi om pointanto songyan na pongo o project na kamoy kadisido hogo da kaplintan pogon na tanggungan muntok da papahab da internet id habus kakadazan it socket id pitihambus katagubang da havan id bogizan kaprenan kapayhan ng nogi infrastruktur kapibasan kadi James datu James Ratib da kantazan na panoy da nga na jendela da bogizan kaduvo o kon katukuan na tumano da ginumu project ipinapanaw teko na pongo nga maza da kapasyan na panoy na da internet itabasi om adang muntok da pimono na tuhun magigi Zon. Pantangon do University Malaysia Sabah UMS o tepiang azanak pelintahan mengodong do Akta University Om College University 1902 ngobramiso AUKU Nabos, kumada RTM, kumadubo Chancellor UMS, si Professor Datu Dr. Kasim Mansor, na sabagi na iso University tuhun ginumuan, tamoy mo o bogizan si do, datumano do, tapiangazan ng kotulan ni pinatanto, do kaplintan, o habi na kamantalian pambalajalan takavas. Kadisido, katanangan University dan Nadi do kapuguhanan Tangazo University, sundong do kapain samakan na kinapatadan, kinapatahadan dino om nakapagukab na kasibatan kagabasan da makikinabos ngavi.
1: Jangan disebabkan oleh pemansuhan AUKU ini kita mengambil kesempatan untuk menggunakan sewenangnya kebebasan-kebebasan tersebut sebab kita masih tertaluk kepada akta yang berkaitan dengan jenayah.
0: Namat dino pinikianu disida da makikinabos ngavi da moy da papanaw da kagiginabo da miyampay abak giginabo da katabasi amohi da potikit da ababazan. Montok da patanto da kagabasan na papanaw na miyampay adang om kitanggungan. Katanangan tuhun magigizon id nasatanto sibo na dadi da panakotauntud do tagazo kumada kapiadangan om nagikandaman na kapaniman na tadaw kabansa ng tadaw Sabah na bawas di po Dewan Negara Senata Dato Anna Bell Perian do kapamulatian na kumoy kiguno do pakitanan na maza da kampa sa tanto pulokis ngavi na nasizon tuhun do ginumuan do maza do magisusubay ababazan pisampuvan tu iti na po nga kadangan da tayo sa iso po guna tumimpun naman tayo katanangan tayo sa iso pagkanakan tinimungan tuhun kinezonan.
2: Bila menyentuh kekalkan keharmonian di peringkat sebetulnya bermula daripada keluarga, community dan masyarakat setempat. ini sudah semestinya menjadi tunjang utama kekuatan kemerdekaan itu. Karena kemerdekaan, keamanan, kestabilan itu bermula daripada kita di grassroots.
0: Nobos di Datu Anah Bel iti di kepongo pepetimpu na babazan kembara merdeka jalur Gemilang Om Hari Sabah it sandakan. Namot iho pinakianu nagi nasidoh do Sabiabi magigizon Sabah de posindak tapi umanan guminabo de pogun Sabah Om Malaysia da miampai de pohimbay bondila Sabah Om nagi jalur Gemilang it kinezonon sendi.
3: Kakal ko po, makinamaw abal it pogun.
0: Nagamu do KPDN lan tawaw do magisusubay bakang katamangan kihogo kong habido atus om apat ngay bulinggit na mazarak laja ipinapanaw di Jalan Indra Sabah tawaw. Papagompit na dubong atus dubong opad liter petrol atus dubong panam tahu tongges LPG om tahu ngatus apat ngopod kilogram tumaw pagansak om isokulita pat sakazan kikinabas na apat buhanday. Sabi abi kinantakan no kumoy pinatak umadatinimungan gerakan am om PGA batalyon pada mapat tawaw sa izukon tumano da akta panamangan kakamot da sa ibus ng atus onom nga pada miso. Namot dino pintahang pinintahang do KPDN no nuwa no hang tapados montok di isay no po atas sosongun tayko company di ko gumpit dahil ko pumusingan tayo ko kahasanan na mumuguno kakamot tamangan. Motok dato sa songuhun, kahasan kumayso kabasa dan daw na gisom na sa lizong linggit am namo da kasanos musut kay ko tagisom na tahu lizong linggit tayo ko talungkuan gisom na tahu taun tayo ko duduvo ino da kontok. Montok do company danda na pang adubalizong montok do kahasanan do kumayso om gisom na himo lizong linggit montok do kahasanan do sumusut. Pinggi samaan muntok da papulukis da kaganaan bogizan katumbuzan pogun pati hambuson da pabakason. Maza da hibang babuhizan di papabohi asil kinalaja kinezonon. Nabos dimatili katumbuzan kabasanan kinezonon pasahi Sabah Datu Jeffrey Arifin da asil kalaja na kinezonon na tanggungan na kiguno it suang na mamagonop tapi upimanan na tumumbuhoy it Sabah. Kampay no asil atinodo da papapabu da pamaunan omnogi mangingindap po kinezonon di pinapintanto kuzuzubo da kabasanan kabahan om kointutunan pogun. Nabos di sila iti damazan ako pa ihan di kapongo tinumumbuhoy di kinazonan ka bago kaday ko id api-api kota kinabalo. Dahi katumbuzan ako mo'y no nwa nagi Datu Jeffrey do kahintahangan ako gompid da kalaja kaday ko om tonggungan di no da sabagi da hibang impon montok da papointutun na kinuama tuntu asir kinalaja da kinazonan om tanda ka andaman naman tad Sabah. Kaday ko sa ngano do Sri Pelancongan Sabah iso tanah company pamaunan katumbuzan Sabah pagwi diti pa panaw do panayinan it sinsuran kota Kinabalu. Namat diho na bos di mohoy ngan official executive Sri Pelancongan Sabah i Hadi Syam na tumihambus o bogizan si do papavakas do tanggungan kaday ko sa bagi do impo na papionit papapabu do kinizonon Sabah do miyampay do kapabuhizan katumbuzan. Kaday ko popotonda magikakavo o pihion asil kinalaja kinezonan Sabah kampay no kinuama datuntu kobasanan tanda kandaman tinodo tumano da koin tutunan kinezonan asil ta kanon kinezonan kakamot baba omnogi asil tinodo pinudahi tayko contemporary damata da manginginda po dit kinezonan. Kokomoy kino pondohianan do kadai no komoy atumbazan isido da miampai kiva impon no komoy kapapakavasa idino da asil tinodos matat Sabah do hobi ohan ano da matatutuhun magigizon da kinezonon at tumumbuhoy itsuang pogun om sampomogunan. Montok da manakadai da tuhun magigizon na tumanod da para pangakan da ohidas na miyampay kalalahan na umohig om potihambus. University Malaysia Sabah UMS Mazada Faculty Science Takanon om pamakanan FSMP da papabu da iso bogizan pamakanan asil pisakadazan da UMS om B Project Academy Holdings Sendrian Berhad iso company papatunda da pinghudan na kohikangan itsuang papabu da modul pamakanan. Pinggit sa man din no, papangkub na pangasilan na magigakabaw ko matanda pambalajalan ta kanon na miyampay na tikomiyaga na buo kaunuan na kapayahan ng paguntaban kaunuan binakas om protein at tagduhudan tayo menu sa nga daw om nogi recipe tohidas. Bogizan iti napong montok da manakadaya da tuhun mamadimpot da dimpotan da binagatinan om nagi kohedasan it kosudong da maza da kalalahano pangakanan da hobi o hood. Nabos di patunod vanan FSMP UMS Dr. Cor Van Hoek da pisakadazan dino napong pinggisaman montok da tumanod da kabahan academic tay ko balajalan da tumanod ko pakinuan na to tapot pamaunan om tuhun magigizon. Subay ko na pinghudan ako hikangan B Project Academy Holding nga habdo ko hidasan holistic it sabad na managubang na magisusubay kohanan om nagi ababazan ko hikangan. It pahupusan kinunga sa patituhod na abal. Iso PPS kabon na papoizon duvong apadambaho pagkanakan it pulau Nunuyan Laut. Pinokyano o MCMC momihi daw manonoy na internet. Inka kaniti abalo mata do abala pagun nuhu di Sharon Raymond mata bogizan berita ehwal semasa pinadahin di Dennis Primus dead boss kadazan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati kopi vosian.

tabinay ko nga vi dong sebab diti kiva o iso kepoihan suang hamin om kepoihan suang hamin na politi nga nambit agay mantadi Dominic Tating da mantad kampung Rampazan Papar pinopoiho damdi dupogun i Stephen bin Joannis di jam kapadam duvo himong upod minit da tanga daw donga daw di koniab kapadam si Zamvan Kavahu dadayho it KPJ specialist hamin pong sapan KPJ

Tumiyong busto ko ulit ko sa imbahan, boss ka na zan. Pre ko nga video nung sabab diti, tadaw ka pat ko duvo ngopod, buhan ka vahu, duvo ngaybu. Dubong pada pandam jadi kona balia zo hobi na tepinai ngavi da mamaso papa na kulita da hobi na tepinai ngavi da pogada na papato da tanak mugad moy sikul da ngos subab diti nogi kibadati ongozon osodu dati da ngos subab diti kopi bosian kuma da zo da papa na da kulita da timpu da ngos subab diti makito da lahan pipio lahan hobi na tepinai ngavi di sumuang da kada zanta gazo kota kinabalu pipio lahan iti do obobo do nong subab iti megana iti lahan jalan dintas jalan binampang date kumazan do jalan pintas pagpabago iti jalan pintas binampang ingka obobo nga biya talunalun do nong subab iti ingka nagi day ponong putatan kakazan kumada day ho it patagas katahib do kapazan tayo kapayan iti dengan sebab diti om ka nagi dai ho id jalan coastal om nogi jalan Tungku Abdurrahman om nogi dai ho id kemazan sa penong teluk likas diti anau kozo talun-alun do bobo do dengan sebab diti habino pinunganan do jalan Tunfat Steven diti teko kibas mono bomos do begedi jalan teluk likas kamaditik yo gisom na deho id likas teko jalan UMS diti obobo talun-alun dong sebab diti na deti id jalan toran bypass nga hingka nagi nau kozo obobo talun-alun dong sebab diti pisusubay obobo diti kibado pipi bagi alahan masotodon nagi kiba nagi pipio kinezonon lahan dino do pengotos okulita teko nombak dati mantan berdiri anau di kozo bobor talun-alun do dong sebab diti doi jalan kolam minintod ngayon ka nagi naikot kozo anau kozo boboh da talun-alun na dong subab diti giso pakazan dari ho it jalan kitmat kyo ngayon ka nagi dari ho it jalan bantayan minintod ngayon ka nagi boboh naikot o boboh kozo talun-alun na dong subab diti jadi kano ko dati magyum da subay lahan tapi ko ngabi mo'y da umibat da talun-alun di o boboh subay ko dino habi da binasi da o subab pa dati da umabos habi na tapi ngabi da pogadan mugat kelaja temenihan semuang the jam kabahu do dong subab ngapeng ko pengak ketuhadan ku made dio zu ito moy mo memihi di kesembahan bos kadazan sebagi da tambahut dio zu do tikit dong subab do sengian apa panau do kulitam to moy mo papauni di kesembahan bos kadazan sebagi tambahut dio zu do dong subab Isan ko siya zoom yung payhozo ta sa salok di tito breko nga vi o nga di ozo hozo di Sofia Benjamin kozon pa diyam kozon o bay na kino nga di ozo hozo di Linda Nanuel katohadan simpan bos kerazan na ikot binasi oswaw tumoy mo

Hazari Sofia Benjamin tapi ko nga vi kozon padi kozon tapi ko nga vi nagovi to ko do jam ko tu padam tu minit ng super pagunto ko. Amatak ta daw bayno tapi ko nga vi do jam ko tu to ng pad minit ang audio zuti hozo nga vi ko vago do na tay mo dit ko sembahan boss kadazan nambo do ko ta tay mo nagi natuhinasan do nanapanay dadariti idimuran o music om nogi mantok diti o oito niti damanta do kasimbaan boss kadazan niti mantok do kanuna do kasimbo day kasimbaan boss kadazan niti dari say nga video hozo datiti om kiba dati da pipi hozo hay do kauni do do timpo diti om nogi bayno kinungon tako bago miyampay do babazan poihan kabahan katimpun do jam ko tu tong pod minit do ng subab ano hay matad bay no nga momohis patok do ginavo mi pay hozo do pihi mentok do timpu di tit breko ngavi kinong ko hozo di Alex mo jingle breko ngavi mononampuan.

Isa ho sa kakamay na papahusi da manak da si Simba. Husi na daga Heidi Venisa Maruning.

tiki tada oka pat jam kotu tong opat minit gisam dada jam kavahu tong opat minit papong audio zu hozo ngabi do no tip teko hozo do no tip do kababagu nagi pinabuzu pinato dada iti it RTM kota kinabalu montok do pasimbon dada it kasimban boss kerazan tebrek o ngabi ingkolahan dino nga kau niko jingle dino datino. Jadi kumatap na ngabi di kato dati nakakatod dati hozo ngabi dino tinatimpo dito mo kinangaw do hozo ngabi do pinatod ngabi dino.

Om sumusod na hozo da pinunganan do kahandaman dito. Hozo kom hozo di Julius Lancaster Sondi om izi Julius ponagi o hinumozo do hozo di no Julius Lancaster lo jungin om tunizon nuho di Julius Lusa. Kinungo to ko tahu hozo di tito preko ngabi dahi kapayhan na kabahan do minggu diti miyampay diti hozo ngabi do kababago.

Opadam anam buhan kosizam, saibu sizam ngatus onam opadam tahu naponga, kinopon widangan isa pogun Malaysia. Pesempuhan tanah Malazu, Sabah Om Sarawak, piniso miampai iso sunduhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko susuzan nga tahang do pisampuhan, kapakasaan om ko ginaban tokaw, sabagi tuhun nga bi Malaysia. Sunduk tumi subay tinaw, kubasanan om agama, matumoy mo, miso. Otobyan tadaw Sabah, dugong ibu, dugong perem onom, mantad RTM, teman setia anda.

Hozau di Julius Lancaster lo jungin tepe ko ngabi. Hozau ka wago nekot binasi ngabi hozau ngabi ka wago diti. Hozau kombinungana no kahandaman dito. Nong om nagi di hozau, hozau di Amber Olga Navazan ku. Om nagi hozau di Jesse Saladik. Piniku naman.

Ango di ozo dati no hozo di pinunganan no nung. Nung. Ozo hinazo di Lester Del Sabinus Mojikon. Ozo mahozo di Anna Stanislaus. Inuho datu ni zon di Douglas Henry. Sumuso diti hozo mahozo di Florencius Mojikon. Umuso na padinaw nga i Maria Kadaw. Tinungan na kanaw mo boss kadazan mo. Hozo panagidinaw nga minangan uhudo do tunizon di Douglas Henry. Jadi kinangodiozo, dupo hozo diti itibrengong abi dahit kapoyhan, kabahan.

Kayo ho kanang ko, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan na bridge walk. No po nga, mungusatinan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusulong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapangusatinan tay ko otutuo no umul tay no ko hobibinangkatinan. Apoy mananatinan nung songo-soan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.

pinasimbahan o bandila Sabado Intoho. Miampay pinatindoy o hinukisan graphic nuhun na balu, potik o bulaw o puhak om agang. Bandila Sabah, ikumoyso, tinodo di Idris Ichin, songuhun mamumahukis palan. Ikinunomantat, kotong obramiso o puhan kabahu, sa ibu siyang matus anong padam toho gisom sa ibu siyang matus bahong padam dupo. Bandila Sabah, ikumudupo na po, nga ginuno da matat koiso o puhan koiso, sa ibu siyang matus bahong padam dupo, gisom da sa ibu siyang matus bahong padam paho. Namot Bandila Sabah da baino, na pumusawa na matat Bandila Sabah, ikumoyso, om ginuno, nipun, na padam anong upuhan kosisam, sa ibu siyang matus bahong padam paho.

Mami ambus tak bagu makin ngau pegoi do ngau dia zo hozo da pipi hozo di Jelodin tapi ko ngavi kina ngau tak apo iso hozo di Olgur Sidion. Ini pinunganan do dong subab di Ogingo hozo kom hozo di Olgur Sidion sendi humozo nagi om zihan nagi do pinong nupo hozo diti om iti tu di zon tu ni zon minan uhudo di Makpol Baklin. Kina ngau tak apo tapi ko ngavi dong subab di Ogingo.